0: jimi ni di ontimi ni Yesu nanti. Na me metia me jimi anka metimi atena akasa ma nyansafo afa. Jimi ni nkasa ma nyansafo afa. Onya
1: ko beka se wudua ho bo.
0: Onya nyansa na ka meka.
1: Onya.
0: Onya ko betimi aka kire Yesu se ei.
1: Kratu
0: wudua ho bo adai.
1: Ni pa bebere
0: be. Ni pa bebere be.
1: Be obi ho be obi hunka.
0: Obi hunka adai. Enso
1: na nyisa na Kristo.
0: Ope nyansa kwa bi sofa so ni Yesu kasa ho. Eti abufu anya dai. Ama so since mo na obi wo yi namu oposu wagimi ankwango kapu.
1: We number
0: na face ye yi ne kwa.
1: E number wo yi dia ye no yi.
0: Na pese obi wo yi namu opumu no wagimi obetimi akwa ba.
1: Na wagimi nka Yesu bekoko fa so besi.
0: E de no kore. Na ne odi emfo no sunsi wo.
1: Ah, odwe di diso.
0: Judas akura se wagimi anke kofa ne so mehwe sika so.
1: I can't tell him more.
0: Judas se wagimi a anke aka se won kula mehwe sika so. Ye the whole Jesus sika o.
1: Ne tumi an fili bi o. Me ma enya me mari bi a.
0: Se Judas ye gimi a.
1: She.
0: Anka Jesus kofa no no. Wa nya ba bi an fa na nto se.
1: Sika so.
0: Mehwe sika so.
1: Ah. Mehwe sika so wagimi. And that's you.
0: And then, Papa Biwo, my man Chiano. Ejayabua.
1: Ejayabua.
0: Owo America.
1: Okay.
0: Owo New York, and I'm Massachusetts. Emubako. Papa Mebani, what say? Odifu, asa, wobe radio, so na wo kasa. Na, u chaswa, na yame ya. Edien trefri se, wanumu kasa, ayame de. Ena me se, eye radio, suwe juma. It was some kasa ayo de because nya TV so adwuma. Say TV so adwuma nka hu me no. Kan we akura nka wunte me na akopem se me firi so. Ba ye radio no, e was so nya me katrama so asem na wutie. Na ye wode. Na anya radio so kasa anya wode abetie.
1: Ni be wu hu ni da. Ni kasa be wode.
0: Eti papa, Yesu ka se obi hu aka me. Eti ni podomo bi hu anka Yesu. Wo bi to an na me ko asofu na me hu no he. Na me ko asofu na me hu no he. Wan ye bia so wo ba na ikirim. Na wo kire asofu a wan ye anim.
1: Wo
0: nante e ye 12 years o. Ba wan ye mu bia ba bia wo chinchine de ko ya. Enka wo wo dia no kora ano. Enka nko ba bia jai. Ma mi jai na enka wo nante.
1: Obrem krabe ko wan ye so do hutri ni.
0: Enka wo nante ma me na ikirim no. Wo se 12 years. Na 12 years na ma me na ka sa asem no.
1: Utrawana busuma
0: su. Wanya bia. E muchina wakasu wa de panya tohua. Enkanyane se wukwa na kwa ya kwa nchina wubi wana wa nguna huya. Wabikula wakwa ya kwa nchina wa sofu buwa wa nguna huya. Watimiswa rekula kwa wazwa wakwa kwa jini sika. Anababanti bida.
1: Isida.
0: Na yekoji. Na di kura wako kura na wako jie duro no. Di fwa mpanyi mfwa na wadokta no wadokula ni mse nipa ubi u. Wase kwa taye duro bra. Na wamu nipa ni wa yadi na duro nesane homa neko.
1: Ya nupo kwa manaji sede beya ungo. Onka yusu ube mtibu mko mfana nko. Enten sisa au. Ana.
0: Ai. Eti waluma.
1: Onka nche use ube u.
0: Ai.
1: Obe yibi ya hese.
0: Ena mekasi wanu wani msadi ya kono. Ana pane ate yanu wamu hunu. Wamu hunu di yako. Na de tin anke ya de ebi mu ko ji tafuju ani ya de bi ko ofe so ni ya e be ya de ade ase emfa ne nkokesiim na nyo mo mo wonje bi ha ne guho me ka fusu ya a me ka na me ra ko papa ma me fensu o am fensu o me ka na me ra ko
1: do fufusu ya
0: fusu ya ya de fusu ya firi ofe nso wonim so okoda maase hospital
1: fisu maase
0: ni ya de ne firi ofe nso na ya de ne be sna ko ji no asemo waka ye ni papa etu ye so ase ho menya nkwa ehwa de ye kase ye mfa nkwa de a na asem ni mu ayedu fosua o
1: sinu so bua mai fosua
0: papa bibia ye nyame ase etu papa eya na etode bia etode bia we si na me na me chini kwa ha so wa nya didi wa ade na wo ye ne so wa nwa nta so anho nto 12 years obi ya chiri 12 years How many years? What do you count? What do you know? How many years? We'll be there 12 years old. And our papa knows who knows who does who brands who dare say 38. Yes,
1: 38.
0: It will be an idea. It is a wooden show with Timus and near man queen and machine. I want you to make what baby have you.
1: Sir, Benzi, train and tea.
0: Yes, I could do your check. eti anopai de wotie memfanto ni trim se yesu sa woba ni eyade wie na afei yesu oba no yesu abeye na jakakraka what am I say
1: ni bwana no
0: me da se ta afi wo ngunu baabiam de akosie
1: ti ya jane ni ya waboa wo
0: jane de ya waboa wo ayi ni ya mabie fro so edwa drum pempen so na se ye obi wo no mo a wo wo papa enso sokura no enipa bi ohwa hwa no no wa hu
1: Jesus Christ
0: enipa bi a enka wanhya na enka nanu adu ohwa hwa no no wono papa kura te wono ma wo se a mebe wudi so ohwa hwa papa yi
1: te tre free so ebo bidin
0: me da se
1: ne bibia o
0: nya bibia
1: ne bibia ntra
0: me da se
1: ewo ne ne ne na mo nsa so
0: aha
1: eye
0: aha
1: the Christ so no bi ba sensuo kru akra ma wa ma wo se genum
0: it me tina so a platform no so na me kan se me dia me ni aja bi a me wese no cause me ya wo me ne me nya papa bi odi me cook onza papa sa amre num kagetia me kai wo dia ye me mfansa asie mfiri ha 1991 1992 na onza 1992 sa amra ni afro wo no mo moloko moloko e wo no mo wo ma mi adwalo wo di mfiri fie
1: akoduru
0: akoduru wo ne yesa adwalo na ho
1: sempabwa de nkowa
0: ye wiezu so ne sempabwa na nkowa ne yesa de roba aya de
1: asas aya guru na kowura ho
0: ma ya nkwa na mi
1: ko so ma fa fiska wo kuru ko
0: me se
1: atubo to vo
0: si ai last time bi no me na ho na acha se be last year se last 2 years na mi dru Oza wano mina nafe Standard Chartered Bank
1: no? Ewano
0: Ewano mm-hmm. Ewano nuwa moton Sunday Saturdays
1: Pabwana
0: Nuwa moton Dei biya nuwa moton Be Sunday Saturday
1: Doze
0: Standard Chartered Fono nuwa moma
1: Enimu honyi na
0: Enimu honyi na Papa na Metafa waba The last time Midru wano mono Me pake meke Jina wadi Ino msi Ey Ahano meke Sa mepa mima ame Ede meba ahano mua me, Yabe ton pabwa mami Ede me nashe Mune unkum Omo fosu ya ohuru me na wo sa de roba ye dey.
1: Ese
0: ma ya de babo ani ma me.
1: Eko.
0: Eti sa me ku fie kwa akose. Na me dia kwa mat pass a kire me se roba na.
1: Oh oh na hu bio asa. Ebura de.
0: Afi wo ma me no mo tike mu no. Wo se e ye jade otu me katete nsam o. Ena m se ai wuru efuru kru ma ben ya.
1: Wo
0: yira bedwam.
1: Wo yira. Wo yira.
0: Asema me ko bebre wi opa ye miela itu bebre be kaso di fo asempa. Eti ba pe anopai. Ye kwa me ho. Me di adansi ya nini ya nehi ya me. Adansi ya mebe kapa pebi ya waba me wano ma adansi ya chero. Nano e brada yi. Beba niye. Nano brada yi.
1: Ite mui.
0: Ite mui. Ma imbi fri. Kuro we say. Yi we. Bebi omu tu godi. Bebi ya kwe yi yeno.
1: Mm-hmm.
0: Ewa power side ho.
1: Oh, fence yi.
0: Ozo man Newmont for
1: the Newmont for area.
0: Enko kwa side ho.
1: Newmont.
0: Newmont.
1: Newa Brim.
0: Newa Brim and Pampa
1: Newa Brim. Nessin training ni wano.
0: Nessin training Newa Brim. Ena man ni free me wano mo ba. Na ano obrada ya yetina hei.
1: Okay.
0: Na ano obrada yi. Se Ghana fuobo obo ne da bayi.
1: Oh, brada.
0: Ghana fuobo obo no brada. Me puna sore be fi na mbewe bi.
1: Mine ne
0: bayi. Mine ne bayi ya watana se. One can or tenants and a problem we na de buy. Mine is sorry was with you for assembling and work and cassabim. Cheremed the Amenian amemoa danny. And I was opening up what was to a diff for assembling in another work cane. Assembling so a making. And one, Miss Sully and Ahumatia made by men may yet a general one say, we problem with you, may you catch him so walk a problem with you, Hena. Run few
1: Kobosu
0: chere nwe difo no Enti wasu wane ne yere na ne da keteso En wabana ne yere kase Probre wuma ure fidi ya Enti maure nye dey enfi Enti su wane ne yere da keteso Wasa ni wabremu wano Ne mini ho Na wabe tenansu wabe tenansi anam se Problem we na adebaye Na problem we su wuni nipa we ne nyase Wuni nipa we nyase mwe En wakase Otirosa wasu difo nkase bim Asemli nina anuwe hunakano New Abremo, Ofri, and Coco, New Abrim.
1: At more dark ways, New Abrim.
0: Any more Yamunca, the Mewa, women to me, a rather dear. A fair man, you don't know, Shimidi. So, defo, Ampa, Oya Betty, why Ampa? Oya Betty Ampa,
1: can you brag about
0: Oya Betty Ampa?
1: Can you brag about you, said him?
0: me se ma ne soli free akonya me ne ne teso wo me honom no na afi wo soli agina ho no wo gina wo hwe mi di na mzo penya dai wo se asem na wo na me se na da me nya di fo na me free fie ba dia me ye na ho me free fie ba no me bo mpae na wo ho na kwa me fa so ambe ye di fo nso woni mu na dura na dwena me bo mpae wo me dem wo ho bia na na nim sunsun kure di matie afema ni jina wo wo twem di wasodi fo enka sem bia bio de kire me de menye dai meti wono ma no wa frɛ ne yere me mani mo no wa frɛ ne yere wo frɛ ne tiwa oka tiwa na mkoka me ma me nua baako ewo ayi apegya kwa na so penten antitiwa ano se tiwa asem na me ne wo dwene ho wo empaso no me ba ye no ano aka ne fes
1: ma
0: me wure mfie no me ba ye no ano aka na was ne yere se wonfa phone ne mame waje phone na wase papa nya mi hira mi nimu enso maji wadi bebri ansa na mi kunu ba ho unimu se me yaade bi ma no ansa na wo ko wo kodru hwe se enya enya ayi ayi ena ya wada etima se 2 days na
1: jo
0: na
1: ne twem e be da
0: kwa hwedi asi chadi asi nkrofo ne busuafo no wo enko ko ofie wase papa DSC no na de anopa meba na mebom wachere adane ne ye adwuma na asa wani wu huna de papa wu huna de nyo radio so nko na akasa wu huna de ankasa sa menu di nkoma ansa na meba wo ho kameka so de bi na so de me mefro kura na fo na ye busy ntimi ya madwene se meba direction na metie na no radio man kamasam so wo mama hunu se bibi wo ho what chirem no what was shake my no so take to was shake me so men sa ti ame na me se nyame nsu nyira e de ntire firi se asema me kan ye no te se no ho aye dai
1: dwiri no
0: me ka de ho bedwiri mu ene na yesu ka se a bibi aye dai firi me mu ne ase no wo ka su wo ka ho na mu asem na ye spiritual matters papa na ye spiritual matters adia 12 oba ni so 12 years na wa prase na kwenya 3 wanya ayi anyansafo amiansa akunyini agya wo ba ni so zonkonkoro wan prase ni so aye so 12 anya the value is still the same papa yenko ni yenko tie madansia na pega adansia na ne ne hia me adansia na hia me se we meme nsam na amanfo di adansia no se se me ni apega meme wo ma new place ho odi main road Wunsi fe five fa ka no wakwa yira ena sofu bi agina na ena wei da bi obi teme kora eba no wokoshe ba bi a me wose wo ba abete wono wo musi abete bi akora anya dai
1: eni
0: ha hwe enzo na ha wo de obi mechew
1: usi ya
0: makora ba akwoze papa wo besie e wose ya wo ba ha kakra na mse meba nsuru
1: osi brani
0: osi ya memra apeja wo kakra ena mse da me be pedai e ho no mo ne yagina ho awie wate ase ewurade nyankopɔ hye ho de mo mfa ho
1: kɔre menso be ye di fo nka 1992 no ka meto mpa bo ama wo kene wo
0: aka meto mpa bo ama me
1: kene wo freja fo se ka wood me ye ja
0: ane me do waka ho
1: fo me ye ja
0: me do waka
1: me meto mpa bo ama 1992 no
0: me do waka ho
1: enti na wa ba kwa ho ro
0: a me do waka ho me do waka ho
1: ti platforms
0: ko e ne e nipa me do mo aka ho no eye wo so fo safo Mr. Les
1: eje no meto no no
0: ana blight
1: number 3
0: blight owusu abeyie
1: je number 3 no ana ho abio
0: ana general manager
1: mi ro jimi
0: ai
1: onso ka ho
0: na kwata kura no eye adwumawura ai
1: onu die hinu no
0: enye yewura nam ne so afidie ba yenye bi kasaso
1: eje twum
0: ai
1: eje twum
0: ah kwata wono no die ne twato
1: ni nimke sara ba tuto mpa bomba
0: anka beto mpa bo anso ama mi ampa
1: oke beto bi maun
0: eti na meka ye se mi ni obi a we se na apim de ode mi de no wo ye ja sade ya pa aduane ma mi di mi kosu papa onse first na ne ye nkra no na ekwa bi so papa so upa upa pete me wa hoa wo kwa bi so ne papa nta entra tena fie kra na wotme wa hoa ma wu ne so papa nie na ye anya bi na me hu ne sa me papa ne me maame a wono wo ye me ofa me ma se de to no ho so a me the father's day na ekwa ma hwan wo wu so me sa we se de ma no
1: Udibim.
0: Ebladen ka ho. Yanko ni yanko tiye adansi ya na betemens adansi ya. No pwese metinase.
1: Nana peyi.
0: Ma ini fri mkoko. Yuwa no mu.
1: Ebrimu.
0: Ebrimu. Me. Yibo be 637 ya me kwa dano. No frozo di fo. Ano pa mebo na mse na oma na abe kwa hikwase fe. Mabu ma inbi nsuwa manye. Amai.
1: Oba brada no.
0: Oba brada no.
1: Eno masa frese oba.
0: Wase wabu ma inbi ya manye. Amai nanto so eye. Abe hun adwuma wetim se ne yeho de wadua mebebre na wo wa kra manfo ne hweme no ne wa ka akyere ne se odifuo bi a wakɔ no ho no eho hye papa ne wo se saa man na ka akyere no de obeba ne na ayeda etu ane man ne nyina na eba na man ne so omra metwe no wo ayi enkokɔ station
1: okay.
0: Na wo mfa ne kam emfira kra mfa no na wo mretu so odifuo me de nipa mienu mua ene e ka me ho ayeda yi uhu na de ti ano pameba ntamadane na asole da we die odifo mi se kwa bia so enkrofo obesi di aka ni nyina apa yenko ni yenko ti adanse we no te yo wose wote ye ne seki no enu wo no se papa bibi woni mu nyaka sa tenten toponko kapre kwa di kan papa yenko na yentie aha yentie adanse ya ne yentie
2: sumjen ka
3: en ka so so
2: ya da Yesu Kristo
3: ti asafo
2: no kwafo
3: hallelujah amen
2: me pa cho papa na oho te sen
3: me pa cho nyankopon na mo so si de me ho ye
2: nyankopon na me so se se de oho ye den
0: na os nyankop ma me si number ne so na to aso ma me frem se si ye e ye 0543 0543 papa nyabotra me sisi me numbers ne so ansa na ye nkotie papa na dance na me de ne nhia me adanse ne nyina abokura na se me mankasa kura na me ni beje me sori yako ame dia papa ne katire me no
1: aye adwuma wo na
0: papa ne nipa brebre papa nipa brebre bi nie yudi enwe ne nti adanse na de obedie die obeba na wo no a wo mra Papa bibeti agie di aba. Obi nsu ti di a wono nsu wo ma.
1: Nanso
0: obi gidi nsu ono obepewasem. Number ne 0543 0543 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 44 80. Meba cha watwere, twere ne yekwa kwoti adanse ye no. 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 80 papa yenko ni yenti adanse ye no to asoma me to adanse ye no so na amamfo ni o ma adanse ye na anopai de o so obegie di obeba wo hada so de o mra obi aso de ti abra wo de wo ba bi an ebu an ma awa oyo ba nso awade akuro nya bi we nyambo a sunday me ba be ko wed na mi wi a me chirim papa yenko
3: se de mani age
2: ye da yesu kristo ti asefo ase na wa wura nhyira fm wada
3: Pacho miura hada.
2: Where would I hada?
3: Miura hada.
2: And what do radio to one mutiate radio? Umura hada.
3: A miura hada.
2: Sir? And I do Uraha.
3: Oh, Nede Muraha.
2: A higher kama.
3: Oh, a higher fe papa papa.
2: Mammy, so you are the
3: eh? Pacho mire no.
2: Where?
3: Oh, mire.
2: Mo about penny. Mo about penny medassi. About penny nas, where would I hada?
4: You rather be.
2: Who could have now swear?
4: Ah,
2: I would be a paddy. I would be a paddy, and I'd be a paddy.
4: Aye, Mira.
2: Now, higher come on, I'll hang your come
4: on. Oh, the bear me, so I have
2: a higher come on. And the Miriam made me mobile, no be talk, a picture, what's it?
3: Mate, ma kwa ho kire mpapa me ho akire mia ma otimi se eduru mebi na sese nka me numa duro kra wu
2: oh
3: enso me yiri nti ane me yira chichire fo
2: mo
3: eduru mebi se ma dwuma me yegina sei ama me yire ono na okọ na aba wa ama me nu aduane a me nya binni
2: oh
3: me yire oye maso maso
2: oye maso maso ne wa hen
3: oh bola ho
2: bola ho oh na bibo na yede na atemi nka o radio so
3: oh me ti won ka o radio so se e be na na ya se nenum ni
2: aha
3: me da hon ma me yiri da hon na me yiri nya ne me se minti adanse a engrofo edie se odifo bi so wa peja
2: ko dia peja
3: ela ho me de minim odifo kro na adanse ne me ti mani no je me ti ya ne se be baby, so ya ba se ni o se awize ni o na danse a wo die ni nkrofo danse o mu die no
2: na wo o kan ba sare kasam ma hausa kasam
3: ba se awize ba sare
2: na ba sare
3: ah ba sare
2: na wo tie ye
3: na me tie ye
2: wo yire na nya ne wo ma wo tie ye
3: na me tie
2: e to wo tie na abaya no kan ba sare kasam
3: sam le no o kan present o gusu a wo kan
2: aha
3: and I'm tie and me tie ya chire na do do no atu dia dance dia dance and ti dia mpese mo hun se ye ya no kren se sa ba se ni ba no no dia dance e
2: wo di dance
3: sa
2: na na dwo wo yiri nya ne ho
3: sa
2: e ma wo tie
3: ye
2: mo
3: nti o ho ram se no na sa ba sa fo ya na se nipa bi ti sei e kra dia dance ya fo sa o di fo e hu dia me se ma ho chire nyina chi no me ko osofo no ho
2: nya betre wo se Saba sare fo na dat wo mo san krofo ya na o mo nsa da nya so fo
3: wo mo san no ni e bi san da fo for e binum san sebi sebi ya na do do na o mo sha ni ayi o mo ta ni adifo ni sa so fo ni sa
2: aha nti eti wo ti se bi mo kasa sa obi kasa sa no
3: na se se a kama kuma se nipa bi ti se kura di adanse de a enye me so mama ne ne me hawo no me de be ko adifo no nim
2: mo
3: eti adye chiye nam no me jare ye nti me jare ye no me ni ka sika because be abosu me be nhie ni kapra kra ntombotom e na obe ya e ma me ka sika se me nko nti me ba ye no le se se nipa wo ho bebrebe eti me kra no tekti no me ko di a chire ba bi nti asere me nya wo no me bre pa so na me nya wo nti bre me nya wo no e na wo ma me oyer se adane bo
2: di are se fam no
3: e re se fam no
2: oyer ni your friend adane bo oyer
3: adane bo oyer e na wo ma me
2: e tu nya bi
3: me nya bi na ma ma kwankyre se me kwa me fa nko se fam na me nkama se muso
2: na
3: me
2: bo na na wo wo tire wo na wo dwali wie no a wo ni ska wan na ma ska fro ka
3: ba ira kure ya no ma me keska
2: e no sa ma ska beto oyer ni bi
3: o sa ma me ska beto oyer ni bi
2: me ba oba apa e ma bi se ne ya na wose ya wale wo mu ma bi se maame
4: wura
2: wo na ma papa ni sika no
4: me pa cho han
2: na wo wose na anya ne na anajo no
4: anwo kira ba fie ho nti no me kwa na me bre
2: enti wo na
4: me nti me na
2: eti wo tie radio na na atre ya na aka che ne se wo nti e
4: a wo nti e de ye kwoso na ade ache a me ma na kwa
2: aha
4: na me ma ni sika
2: e to de ade ache o ma ni sika ma ne ba de okwa bora ho kwoya masumasum
4: se me ma nkwa na wono so ba ye ba fi a nkwala ne ne me ne nu nyina wo nya aduane ni
2: enti awase wono ne ba ho na wo kobola ho
4: kwa pepa ni bidi ye masumasum
2: mo e to na ma ni sika fro ka ba ye
4: ba cho an
2: mo wa ya de papa aha e ye ma mo de tena mic no wa mi hia obi anaso akasa e na e wo ma wo ba ye tuo ba ye rubenya waye na de sha fom ni bi
3: me benya bi
2: wo benya bi
3: me benya bi
2: na manfo no mo no me pa cho de be me manwu ne se me mpem hrodo hrada sem enya afi ni ya ba ba ka na sichi bi wo ba so de mo hopa
3: me ba hopa
2: e de ne si ya wunu wo hunu bia bia no obi tiem no wa ba so de mo wonom na anon ya wada na bia na oba honom na bia o e de ne si ya pa o mam
3: ye si ya ma mi hru a me kan se be to a brandy be one unica cra of Italy, na by Italy, Italy boga,
2: ampa,
3: or a tente, of course,
2: ampa, I no correct and no correct.
3: And now a baby man be also quite no one crowd with young Yamina Moswama or Wauba. Yeah, yeah, I done a bono.
2: Ah, the cosher from
3: the cosher from a connoisseur walking a new massam, sir. Mima, which lane, no, sir, one, yes, sir. I'm a mammino, Timina, some emmy, ya power before. Mammino crown and the ba, a brother, me, word, mum, the bamina, me, buono, and my day, yet the shed, mum, yet the new regiment, mono. Busumisia, and a yimedi. Eti mi kwa huche mwa afe de minu ya yi.
2: Oh.
3: Mi fredo kwa se wampeka
2: kwa mwa vante. Dia, uma aminu ya bana wo na mwosoma ya juma na weye ya fana wo hono.
3: Ya fana wo hono.
2: Ya mwa juma ni di.
3: Mi mwa juma ni di.
2: Misra wo. Ah, ya fana juma mu hono. Ukwa mwuchile mwa wo frene se wama wa kakira kura anu wama wo.
3: Kwa. Mi frene fono zu kwa anu wa katini fono.
2: Oh. Wasu une na mwosoma ya fana.
3: Oh. Nayam come, come, I want no mabuan, sell on the mammy, and I am sa. I must say, my juming, I say ye, and I'm so ma. Me babaco, as well, I am an anne, mini mammy bow. A hooch, I mean, me comono, once walk, which him son, and cut our seven a juma.
2: Oh,
3: and cut our seven a juma,
2: eighty papa. Me patro, member, inti. Me rest at your west ya, heat ya, pressure ya. Ya. A dear baby, Patches, what ye know? A year, Juma, and a
3: year, Juma, and into the Mediterranean, Mamma Bassa,
2: and Kawama,
3: coming back. You be dead than some and Nippon, who said, so I know, a year, Juma, pa, because
2: now, me Patch, oh, my dear, why ye numb, oh, my minion, and no one can do myself,
3: no one can do myself.
2: Me Patch, no one can do myself,
3: no one can do myself. Oh, then I yen, what Juma, yell to the two me, what oh, you
2: mo eti dia na wo ka tiro bi bia la fa wa ye na ho aye de ba dane anopai anopai ye council amanfo obegye bi dia kwasa fom e dia na wo ka fa ho atiro bi bia na
3: ya mi ka fa ho se me mi gye ho opanina kwasi antwi na me ye chinyifu pa
2: akwasi ye flower kwasi antwi
3: akwasi antwi ye chinyifu pa na sa oye na mbegye ye no a ho akwankyre se se me hunu me yofo no ye me ma me nua se wo na ye me no wa wo so wo sa mane ni bin mu ya wadi ayira obeji waja padie wajuma seye
2: upi pese samu nkoye
3: upi pese samu nkoye
2: ana we yale
3: bra wodi for na wode oba obesi kodi ya peja busa ne kira kwai na zo ba obeye wo so yakopon nam no so
2: na me pato na that mo ye ne ye adjuma
3: ye adjuma
2: ene na me pa wo ye ne ye adjuma
3: ye adjuma kon oh mani age papa
2: wani
3: age because
2: na ena
3: me kwa ho chire mu no me nante Nanti,
2: papa,
3: media, you are drawn a midi, a soft word, a nagami muni.
2: Why, Tintini be
3: all Nelson? Who said? Why would you know, young pod, we judge you, my painting, let me drink Saha. Let me open your century. Me dear, that's ye, send Uncle Pon, our number so, any money.
2: Mo. Now, send me dear, I bet a man, son. I bet a man, dear, dirty room.
3: I'm a little.

0: yapa. Nemu wetina biye. Biye atiti ni numpono. Ewadi Yesu Kristo ni mobesa.
1: In Shirai FM 104.5. And we are done.